0: nasiyana nayo kuri bwino thandizana koma iweyo sizi kukukhudza sindiwe mwana wake kaya ndiwo mamuno thandizo nkazi kaya ndiwo nkazi uthandizo mamuna kumene koko mkufuno loetsa mphepo banja limene uli nalo ndiye azimayi amene mukulandira chithandizo makamaka mukuphunzira makamaka mukugwira zintchito kumalandira mphatso zochokera kwa azimuna amene mudasiyana nawo muli pa banja mukulakwa musiretu. Azibambotso amene muli panchito kaya njofoka kaya nkazi ujamudasiyana nayeyo adakwera mpando ndi bwana pena pake nkumata akakumana nanu ndalama iyo siranitu ndalama njabwino koma ndalama amachita kukonza koma chikondi amakonza Mulungu sibwino kupanga zimenezo siranitu zikomo kumpando alangiza maina phiri. Tithandizeniso pamene.
1: Zikwama kumpando. Kulandira chithandizo kwa mamuna olekana naye kapena kwa mkazi amene olekana naye. Ah, sibwino yayi. Muli ni wana palipo thawira. Kuti yayi ndikuthandiza wanawa. Ndadzapereka chithandizo kwa wanawa. Ndiyeso ngati ndiwe mayi umaona podyera kwa wanawo. Koma osati wewe ube naye mwana, ndiye kumakalandira chithandizo kwa mamuna amene udasiyana naye unena kuti ndani uphunzira ayi ndamuna ngo mamuna uli naye alibe kanthu ndiye kuti azikuthandiza ndi ndani ni mamuna omweyo nzosamveka ayi ndiponso ngakhale kuli inunso wa amuna ngati wankazi mudasiyana naye musalandira chithandizo kwa wankaziyo kuti ndalekana naye andandamphunzitsa ndine niyenera kudya ndalama yake sitero yayi chifukwa mukhumuditsanso munthu amene muli naye pa nyumbapo mtima ake sangapeze bwino yayi akhala okhumudwa. Ndiyeno muna ngabwera kujoka peza kati pa nyumba analibosiya kati ndirama yogula chiyani chiyani ndiye ngopeza zakudya pameza zoti wachotsa mamuna winango ndiye ileso sangasangalale nazo. Pepani azimayi azibambo ngati tili machita zimenezo tentisiye chifukwa sizitithandiza kanthu yayi chifukwa ngati tilandira tikuononganso banja limene linaloli chifukwa choti winango isazimvera bwino mtima wake pomaona chithandizo chomukulandira akafunsa kuti kodi mulandira kuchokera kuti. Ayi ndamuna chada ndisiya wajana kumanopa njirapo ndiye ananipatsa kuti basi kathandizikeni ayi sinkhani yomveke imeneyoyo. Mwina atakhala ngati makolo yako kuti akuthandize kuti abale wathu itenkati anapitirize kuphunzira timthandize asaleka sikulu ifo choti mamuna uchalibe nkhasa ni nkhani yomveke imeneyoyo. Chifukwa makolo akufuna kuti mwana wa rana aphunzire akapeze ntchito akathandizenso makolo akeyo koma osati mamuna amene udalekana naye uthandiza nzosakhala bwino yayi tentisiye zimenezo. Pepana zimayi na zibambo. Kuti tikhale wanthu wogwirizana. Zimenezo zisachitike ayi. Zikomo kumpando.
0: Alamngiza amayi mbeza. Tithandizeni muti bwanji.
2: Zikomo kumpando. Nesera kuthandizirani na zimayi anzanga. Amene mumalekana ndi mamuna kuona banja lina. Kumalandiraso chithandizo ndi mamuna amene mudalekana naye uja. Koma ndikuona kuti pamene papa sibwino yayi sipayenereka mmakhala ngati muchita uhule kaya inu sazibambo mumapanga zimene zozothandiza mkazi amene mudalekana naye amene mudalekana naye kumuthandiza koma ayi sibwino kumuthandiza kaya kumulipirira sikulu kaya kumpangira zonse sibwino ati ndipo mukakhala kuti muli ndi wana wanawo chabwino kuti wana mukuwapatsa chithandizo. Koma chithandizo masiku ano superekera mmanja makaperekera kuboma. Iye amakatenga kuboma akondalama zikuti athandize wanawo. Ndizoona azimayi tiyeni tileke zimene zizitikakhala ndi banja lina. Tisabwerereso koma muno kalekale yayi. Umakhala ngati tuchiro hule. Hule amati hule. Sibwino nanga mamuna amene kalekale adzakava. Sidzakhala nkhondo. Banja sotulidza pasuka. Mayi kani mumapanga dero. Jawa khala ngati we suli bwino bwino mutuwa mutumwa kwa musuli bwino bwino tiyeni tisiye azimayi anzanga inu sazibambo athu siyani zimenezo lekani zikomo kumpando.
0: Alangiza gosto mafuta
3: zikomo kumpando ayi ine nanena kale kuti sibwino kuthandiza munthu amene odera anudesana naye kale koma kunenetsa kwa zoona sibwinodi ndipo tikamatero ndikuti upere tuyika nkhondo pamodzi

0: kunena kwa zone zeni zeni ngati inu yomwalikana pa banja ndekuti no banja larani kuti lata chikondi chataninso chata ngati inu yomukutenga ngati inu yomakwatiwa ndi mamuna wina kaya makwatiwa kaya inu yomakwatiwa ndi mamuna wina inunso abambo makwatira mkazi wina ndekuti chikondi abambo chili kwa mkazi amene makwatira amayinso muli ndi chikondi kwa amuna wanu amene mwatani kuti mwakwatiwa nawo koma osakhala kuti chikondi mukabwera naso ndi munthu amene mudalekana naye kale limeneyo ndi bodza sizingatheke ndipo ngati zikuchitikadi kuti mamuna akugulirani zinthu kumakupatsana amene mudalekana naye kale mamuna akuphunzitsani sikulu mamuna akupangani zambiri mbiri zimene akukupangani pamene mudasiyana naye kale sichikondi koma akuwonongerani tsogolo akupherani banja inewo mukuona ngati pamenepo zinthu zili bwino koma sizili bwinoyo akuwonongerani banja chifukwa chikondi supanga chikondi ndi munthu amene udalekana naye kale inuyo mwenene okha ndi chikondi ndi munthu amene mwinepo nyumba koma ngati tikufuna kuthandiza tili ndi ana tiye tithandize wana ama munthu chikondi chidaduka mukapereka chikondi mukapereka chithandizo kwa ama munthu ndekuti mawononga mukupha banja ziko mukumpana
1: zoonadi omvera olo anzathu asena tikumamva manyimbo kuti a Maria we famba na mitolo pansoro akunena chikhalidwe nanga mamuna uyuyu ngati banja lidatha akufuso kuti watani pontho ukungwaenda mkatundu pamulo chifukwa cha chikhalidwe chako ndiye pamafunika kusiya nkhani ngati zimenezi ndiye iweyo usakhale kamangazula ndiye nkhani ngati zimenezi banja ngati ukudziwa neno kuti udakathandizidwa kwina siyo sembo nkukwatira usembe mkukwati waso akuthandize winayo alangizi malingana ndi nthawi yathu tingoti kafikeni bwino
2: zikomo kumpando
1: mumamvera programu ya pabwalo kuchokera kuno ku Radio Mosambiki tete alangizi athu alero anali amayi anaphiri amayi mbeza alangizi Augusto Mafuta pampando munali ndine Maria Sinclair pamakina munali ndi Marco Chizondani

Kunali kuimba kokoma kumeneko kwa irmão David Murua nyimbo amati Naila. Na enso hapa Lucia Sibanda chikomo pama imbidwe maremu nditu kuchokera kudziko la Malawi. Akuti mphawi uja. Muli ndi mwana wanu wapezana ndi mamuna kutate ngane naye ati unga kwati ndi mphawi amene uja kapuntha buwe ngati amene uja tsati patsa chiana amene uja. Chikondi tu sichimatengera zimenezo. Chikondi sichimatengera za umphawi, sichiona umphawi wa munthu. Komanso chala cha Mbuye Yehova na malenga chikati chalemba. Simungakwanitse kuwalekanitsa anthu amenewa. Koma uthenga onse naye Lucius Banda, talowa mbwalo Lucius.

0: Alonje mvera konse kuma ni mkuti mvamawa watsiku la lero indi wairesi ya kontima kwanu iitu Radio Mosambiki. Imeni tikulutsa maprogramu atu kuchokera muno mu mzinda wa Tete timutukuze kwambiri Alberto Langitoni wariperekeza atu usiku kuthamanga ndithu ndi maprogramu osiyanasiyana kuti aya ndithu mzanga kapume bwalo losirana ili. Bwalo ndi losirana nthawi yathu ndi 3 minutes to 5 4 hours 57 minutes.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Posidwa pa nthawi yathu ikamati 5 o'clock tibwera ndi nkhani za mchipirikizi pambuyo pa nkhani za mchipirikizi ndi makalata a zimene mwatipempha. Pasi sikuloko ndi nkhani za mchinyanja pambuyo pa nkhani za mchinyanja ndi mauthenga pambuyo pa mauthenga ndi pabwalo. Padzakhala pamenepo ndithu pa 10 minutes past 6 tidzabwere ndi pabwalo. Pamenetu nthawi yathu idzidzati 7 o'clock ndi nkhani za mchipirikizi pambuyo pa nkhani za mchipirikizi ndi omvera ndipo pa 8 o'clock ndi nkhani za mchinyanja pambuyo pa nkhani za mchinyanja tidzabweratu ndi nyimbo zamakidzana. Mwani ndine film to down ndipo amene akongolera chilichonse kunchiniko ndi Joaquin Rondao pawiri wathu tikupemphani kuti musasunthe khalani pomwepo tiperekezane ulendowu. Titsakane basi ulendo umene unangati panga bwanji. Tiperekezane to maprogramu osiyanasiyana amene takonzerani mu dziko la lero pa 15 August

0: Babalo moni kwa inu no somvera mene mwatsakula mawairesi anu pantawi ino yafikaso programu ya babalo imene mikoko yogona imakhala itatsamira tsinde la ntengo kachere kuganiza mozama pa zomwe mungachite ndi nkhani zomwe zimakusautsani mabanja paufuko ndi zina zotero maderanu. Alangizathu alero ndi amai Naphiri, amai Mbeza, Augusto Mafuta. Monitu alangizi.
1: Zikomo kumpando.
0: Zona duomvera, tukupempha soti mudzitirembera makalata. Lero tu tilibe kalata. Kumafunsola pabwalo ndira kuti. Kodi ndibwino kulandira chithandizo. Kwanza ako amene udasiyana naye kapena udalekana naye pamene uli pabanja. Alangiza amai Naphiri.
2: Zikomo kumpando. Ndikani yovuta kuti wina ngali kusamala iweyo nkumandira chithandizo kwinanso sizabwino ayi chifukwa chakuti ngati iwe kulandira chithandizo kwa mwamuna winango iwo uli pabanja ndi mwamuna winango banja limwe udatha kale ndiyewo yakupatsa chithandizonso ulibe naye wana koma ulandira chithandizo chakuti weyo ndawophunzira ndiye mwamuna uli nayeyo sangalane sangasangalale ayi sangakomedwenso yayi khala ngati pamwepo padakalichani pali kampeni kumphasa muluzungulirana zikomo kumpando.
0: Alangiza amai Mbeza muti bwanji.
3: Zikomo kumpando. Mamuna amene udalekana naye kupatsa chithandizo. Iye mamuna amene udalekana naye kupatsa chithandizo ulandira. Chifukwa choti iye anali mamuna wako. Ndiwe sungalephero kukulandira chithandizo. Mwina kunyumbako kulibe ndiwo. Mwina chiyani zofunika zambiri zambiri mwina sopo amene. Mwina ndalama yakuchigayo. Munthu akakupatsa ndalama ungakane. Pamene akupatsa chithandizo. Kaya kugulira nsalu landira. Kaya ndi nsaparo landira. Kaya ndi nchere landira. Anali mamuna wako. Zikomo kumpando.
0: Alangiza Augusto Mafuta. Tithandizeni pamene.
4: Zikomo kumpando. Ai, alangiza Augusto Mafuta. Iwa unia kuti nkhani imeneyi. Kulandira chithandizo kwa mamuna amene udasiyana naye kale. Komanso iwe wolandira chithandizo uli pabanja pako ndi mamuna wako. Pamene popo sibwino uyu. Sibwino kulandira chithandizo kwa mamuna amene udalekana naye kale. Tikatero, tikandira chithandizo kwa mamuna amene udalekana naye kale. Susozera zonena kuti sidangotha banjalo pamaso pa anthu koma kuseri tidakakumana. Ndiye sibwino kulandira chithandizo kwa mamuna amene udasiyana naye kale. Zikomo kumpando.
0: Ine monga mulamngizi Maria Sinclair kunena zoona vanhu mudasiyana iwe wakwatiwa naye sokwatira tukunena tumbali ziviri ziviri palazimai tukunena pano akuthandiza azimuna amene anasiyana nawo palazibambo pamene tukunena pano akuthandiza azimene azimai amene adasiyana nawo kumali vidita sukulu kumene. Kumali maliza university. Ndindalama za mamuna wadzana. Iyali babanja. Kodipo patana ndalama apu. Muma patana bwanji. Ndicho olinga chanji. Andori sindi nupo ubale. Inde zikuwa zoteka. Ngati akutandi za wana. Koma iwona siyana nayo. Kulibuno utandi za nao. Koma iweyo, sisi kukukuza, sindiwe mwana wake, kaya ndiwo mamuna utandizo nkazi, kaya ndiwo nkazi utandizo mamuna. Kumene koko, mkufuno loe tsampepo, banja limene uli nalo. Ndiye azimai amene mukulandira chithandizo, maka maka mukupunzira, maka maka mukugwira zinchito, kumalandira mphatso zochokera kwa azimuna amene mudasiyana nawo muli pabanja. Mugula kwa musiretu. Azibamboso amene muli panchito kaya njofoka kaya nkazu ujamuda siyana na yeyo. Atakwera mpando ndi bwana pena pake. Nkumata akakumana nanu ndalama iyo. Sirani ndalama njabwino. koma ndalama ama chita kukonza. Koma chikondi ama konza Mulungu. Sibwino kupanga zimenezo. Siranitu zikomo kumpando. Alangiza ama inapiri. Titandize niso pamene.
2: Zikomo kumpando. Kulandila chitandizo. Kwa mamuna, olekana naye kapena kwa mkazi amene olekana naye. Ah, sibwino yayi. Muli ni wana palipotawira. Kuti yayi ndikuthandiza wanawa. Ndadzapereka chithandizo kwa wanawa. Ndiyeso ngati ndiwe mayi umaona podyera kwa wanawo. Koma osati wewe ube naye mwana, ndiye kumakala ndira chithandizo kwa mamuna amene udasiyana naye, unena kuti ndani uphunzira, ayi ndamuna ngo mamuna uli naye alibe kanthu. Ndiye kuti azikuthandiza ndi ndani ni mamuna omweyo. Nzosamveka ayi. Ndiposo ngakhale kuli inunso wa amuna. Ngati wankazi muda siyana naye. Musalandira chithandizo kwa wankaziyo. Kuti ndalekana naye andanda mpunzitsa ndine. Niyenera kudya ndalama yake. Sitero yayi. Chifukwa mukhumudwitsanso munthu amene muli naye pa nyumbapo. Mtima wake sangapeze bwino yayi. Akhala wokhumudwa. Ndiyena munangabwera kujoka peza kati pa nyumba analibosiya kati ndirama yogula chiyani chiyani ndingopeza zakudya pameza zoti wachotsa mamuna winango ndiyeso sanga sangalale nazo. Pepani, azimai, azibambo. Ngati tili machita zimenezo. Tenti siye. Chifukwa sizilithandiza kanthu yayi. Chifukwa ngati tili andira. Tikuona ngaso banja limene linaloli. Chifukwa choti winango isazi mvera buno mtima wake pomona chithandizo chomukulandira akafunsa kuti kodi mulandira kuchokera kuti. Ayi ndamuna chada ndisiya wajana kumanawo panjirapo ndiye ananipatsa kuti basi kathandizikeni. Ayi sinkhani yomveke meneyo. Mwina rakhala ngati makolo yako kuti akuthandize kuti abale wathu itengatana pitirizo kuphunzira timthandize asaleka sikulu ifo chati mamuno chalibe nkhasa ni nkhani yomveke meneyo. Chifukwa makolo akufuna kuti mwana wake arana aphunzire akapeze ntchito akathandizenso makolo yakeyo. Koma osati mamuna amene udalekana naye uthandiza zosakhala bwino yayi. Tenti siye zimenezo. Pepana azimayi na azibambo kuti tikhale wanthu wogwirizana. Zimeno zisachitika ayi. Ziko mukumpando.
0: Alamngiza amayimbeza. Tithandizeni muti bwanji.
3: Ziko mukumpando nesera kuthandizirani na azimayi anzanga. Amene mumalekana ndi mamuna nkuona banja lina. Kumalandiraso chithandizo ndi mamuna amene mudalekana naye uja. Koma ndikuona kuti pamene papa sibwino yayi. Sibayenereka mmakhala ngati muchita uhule. Kaya inu sazibambo. Mumapanga zimene zozo. Thandiza mkazi amene mudalekana naye. Amene mudalekana naye kumuthandiza koma ayi sibwino. Kumuthandiza kaya kumulipirira sikulu. Kaya kumpangira zonse sibwino. Ati ndipo mukakhala kuti muli ndi wana. Wanawo chabwino kuti wana mukuwapatsa chithandizo. Koma chithandizo masiku ano superekera mmanja mumakaperekera kuboma. Iya makarenga kuboma akondalama zikuti athandize wanawo. Ndizoona azimayi tiyeni tileke zimene zichitikakhala ndi banja lina. Tisabwerereso koma muno kalekale yayi. Umakhala ngati tushiro hule. Hule amati hule. Sibwino nanga mamuna amene kalekale adzakava. Sidzakhala nkhondo. Banja sodulidza pasuka. Mayi kani mumapanga dero. Jawa khala ngati wesu libwino bwino murua murumwa kwa musuli bwino bwino. Tiyeni tisiya azimayi anzanga. Inusa zibambwato siyani zimenezo lekani ziko mukumpando.
0: Alangiza gusto mafuta.
4: Ziko mukumpando. Ayi ndinanena kale kuti sibwino kuthandiza munthu amene wodalandira sana naye kale. Koma kunenetsa kwa zoona sibwino di. Ndipoti kamatero ndikuti upere tuika nkhondo pamodzi. Kunena kwa zone zeni zeni. Ngati inu yomwe alekana pa banja. Ndikuti no banja latani kuti lata. Chikondi chataninso chata. Ngati inu yomwe kutenga. Ngati inu yomwe kwathiwa ndi mamuna wina. Kaya makwatu. Kaya inu yomwe kwathiwa ndi mamuna wina. Inuso abambo makwatira mkazi wina. Ndekuti chikondi abambo chili kwa mkazi amene mwakwatira. Amayiso muli ndi chikondi kwa amuna wanu amene mwatani kuti mwakwatiwa nawo. Koma osakhala kuti chikondi mukabwera naso ndi munthu amene mudalekana naye kale limeneyo ndibodza. Sizingatheke. Ndipo ngati zikuchitikadi kuti mamuna akugulirani zinthu kumakupatsana amene mudalekana naye kale. Mamuna akupunditsani sikulu. Mamuna akupangani zambiri mbiri zimina kupangani. Pamene muda senene kare. Sishi kondi. Koma kono ngira nitsogolo. Akupirani banja. Iniomu kona ngari pamene bozi nchuzilibuino. Koma sizilibuino ya kono ngira nibanja. Chifuwa shikondi, supa nga shikondi ni muntame uda lekana na ekare. Iniomu neno kandi shikondi ni muntame ni muinepa nyumba. Koma ngaditi kufuna kutandiza tindi yana. Tiyari tandize wana. Ama muntu shikondi shidaduka. Mukapeleka shikondi, mukapeleka chitandizo kwa ama muntu, ndekuti maoloka. Mukupabanja, ziko mukumpanda.
0: Zona duomvera, olo, anzatu asena. Tukumamva manyimbo. Kutia, Maria we, famba na mitolo pansoro. Akunena chikaridwe. Nanga mamuna uyuyu. Ngati banja lidata. Akufuso duwadhani bonto. Ukungwa enda nkarundu pamuru. Chufuacha chikaridwe chako. Ndepa mafunika kusia nkane ngati zimenezi. Ndiye iweyo usakare kama ngazula. Ndiye nkane ngati zimenezi. Banja ngarukuzua neno ruda katandizidu wakuina. Siyo sembo nkukwatira. Usembe nkukwati wasu. Akutandize winayo. Alangizi. Malinga na ndindawi yatu. Tingo tika fikeni bwino.
1: Ziko mkumpandu.
0: Mumamvera programu ya babalo. Kuchokera kuno ku Radio Mosambiki. Tete. Alangizi atu halero. Anali. Amaya Napiri. Amaya Mbeza. Alangizi Agusto Mafuta. Pampando, monali ndine Maria Sinclair. Pamagina, monali ndi Marcus Zondani.

Omvera akulakulu anati zabwino zizikhala kutha ngati unyapata. Mapeto ndamenewa apulogamu ya lero ya nyimbo zamagedzana, nyimbo zamikoko yogona. Tikumane sabata amawa ndi pulogamu ina. Ndine Sakariya Chitisi ndikandi tushofu makina mwakomanonse.

Apesere wa shikasha mpepo radi msambiki munu ntete ni ngashirini bo mwishina angu ine ndhawe ndiyo imbatonga. Ziwani tumwe tso ndiye bwani tigone kani nitine Armando Kempo mchini kukana. Jwa kiru ndao pa uribati tiri kuti choko na sana nimeni.

0: Hanquiro, Juan Panfo, Noite Funano, Manhã Cuira, Cunima Portani, Anber Mbeperra de Moçambique, Unundizizi, Unafunefe, Kutoman Tango, Tango, Yas Maneno, Tassankula Cucheza na Ale, Adechitambiri, Pagukoma, Mafot, Miratrato, Yankope. Munumachutina Pai, Rafiki, Ngolovani, Jambo, Mamunankur, Masiko Aditi.
1: Masiko, Masiko, Kaku.
0: Mamuna mkoro imwe mbuya rafiki mwa koma mafoto mnatipanga kodi mwatoma chaka chanji koma mafoto
1: mafoto ini ndambu koma dekada 1999 ya então bazafika mkulawati 2000 Ndikula 2009 porque hayo mwenda zambu kubambu kukumambu kutindine mamuna kukoma mafoto. Mbuyomu, 96 para bem dizer, mwenda zambu kukoma, ndi karibe experiência ebu nobuino. Então, nda zambu kukona kuti basalire nda zambu kupita mbuntubi. Então, pompale nda zambu kucheza, na wa anza tumbo mwa kajambo kwa mafoto mwe banza tumwa latisia entao mazina tingaliverini majimbazinji entao wale alazatamba kutiparambo boko entao kuzamba kuono ya foto nterepai chosa terepai ii zina langumu lila zamba kukwirambo ya entao kulewa kutine provinsa ditete ndaza karangati provinsa ino kalimanja mwanga vuriki ni mburo zinji zumunda tengewa kutindika chide mafoto na kuono tibasalanga akagomelana lazinji governor ndeti akagomelana la basarangani na primero ndazatengewa na migração chijosa meu corpo todas as migrações aí também da chijosa mafoto yomwe ma ma migração yense ya mboti mbapita tireo tie chigao cha tuchino cha tete kuenda ka Rome zobwe nchienda usongu kwa aeroporto siku yebo kwenda zizinji zimunda pita mpaka zinji so ndatazira kwenda kumutarara porque kalenda ya mvula
0: kodi mukaendeka kwa mafoto anelonge mwa kugwanda penu kuti mukaendeka kwa mafoto a maseremonia mbanango
1: konkure a migração iwa kafuna kuchita statistika yao Então, quando eu cutitiza como pompare do Jesungu do Caribe. Então, tinha tenga fotógrafo, agora eu sei uma foto, tinha nem para a tua reato, tinha unesse, apa, nuco, apa, nuco, apa, nuco. Por isso, a da Tengaine, que tinha que fazer migração zense, essa província de Tete.
0: Malonga para mate, motoma com uma foto. Chaka cha chuchu bozi mzano pemba mako mapemba na prantatu 1996 ndi chaka chida tomemu kukoma foto maki natoma kumanemu marakanchi kano ni tani
1: tabo ini maki na mwenda mba kuchosa nayo ndi kana ektikacha mera vilia etao kuzachosa nayo kuzagumana inango ndi kana mbongati ikana potensi ya kuzatenga kachemera nomo kamunomo kangunu katika ngumba majika kachosa
0: hili ya chanchombo hili
1: kana chombo kama munambo kama mweko ya itao ndadza choka pali nkuza chitambo sorti kana kaporojeto mweko ndikulu hako ndadza unakubiri ya nkuza gumanambo mbale au ndigulisira magina Pentax.
0: Já mwakwiri rambo yo.
1: Pa mwepo ja ndi bomambo ja la provinsa dutete na nzala. Takumana na mamuna kuru. Itau, ndadza chosa, makazamento, mafeshtambo inangu, abale unanga kapata pata mashitu isao. Kuzamba kuwa nata, itau, kulibuni fano shitu isao, chilo kumotibe ma ED, ne? Ma meokorpo ya pa kama.
0: Ma budget.
1: Ya nyabasa ya.
0: Karasha.
1: Exactamente, karasha. Então, nchitengewa, ndienda kuzumbu. Saudi ya, ndiengambu ya. Ndienda kuzumbu, chikachosa, anyabasa, wensi kukule, nchibwerira. Então, ndazamba kukwira basa ya. Umenda zakuira chao 2000 e aquilo foi exatamente 2019. Quando ele engambou visão mundial. Quando fez a comemoração, basta o mundo é mumbachita. Então, tendendo a ir tantizrembo. Ah, de ainda já de basta com visão mundial. E chizenda de distrito zense za província de Tete mundo da visão mundial.
0: Ah, safamba.
1: A mulher acapara basta com o bem embuto. Zumwe zina abale disfavorecida, muito mais. Wana walu mwe
0: amasie.
1: Amasie. Então a mwana kafunodira nangodi. Achosewe mafoto para de relatoros ombos. Kale ngati ziku kompanyari na mafoto yale. Então da chosadi foto siri. Da chosadi foto, meu corpo. Ma distrito yense ya provinsa de Tete, ngati ndalewera. Tawa uchizabwerera. Ndabwera kuno. Ndikai malini já porque ndikali mamuna.
0: Ah, o visa mundi asa prega kobi.
1: Ah, não.
0: Mizinemo kana mira dólar.
1: Medicais. Então como foi fase já dos mínimos, kobi disse ka akapereka medicais.
0: Medicais.
1: Ah, ndikapereka medicais. Então 2007, 2008. Epa. Já zamba kono da de famunadi mesmo. Pa jardim de Vatica Carambo, até com o Jonah Botine.
0: Ah, papá,
1: praça de independência.
0: Independência. E nem de sede, é uma foto. Sede, e uma foto.
1: Sede, e mãe, cali sede, e xadidi, e como uma foto. Porque o incêndio acabou lá no meu distrito. Como é que ele tem uma foto? Coisa marrolo. Como diga, tem uma de cacho ser digital, né?
0: Ah, se vira, vai ter que rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: Kaliforo ni mwe. Ntango kada muntu kunango kwa nisa maroro yashi matatu, manai, mwengasi. Akabwela pa centro dush photographu
0: di kari. Paparasa.
1: Paparasa de independencia. Ibrusu dikulawa kuti sidademuno, oti doti provinsi de Tirino. Wensi mwaka koma mafoto, akabwela mpare. Kwa zidifiti kamanya muna maroro yale, ndanayo kubeira. Kwenda nayo ku Zimbabwe, kwenda nayo ku Malawi.
0: Muno mukakanya utsukisa nkabe muno?
1: Kuno ku Karibe studio ntayimwe.
0: Ya utsukisa nkabe.
1: Nkabe, nkabe ku Karibe rero.
0: Iri no nini iri abere chinchini?
1: Aha, imwe ija ya bwera mputsa mpano pali kusha kuyambira mbo kuma 2002, 2003 mbo kwa zaparasida ndela zambo di abwere mbo mule. Shine jule.
0: Apa munga koma foto lero pano. Mukwirikaro mwindi bera mukatsukise mangamala mubwerere foto za kazamento mukita ngapi kuona kudimbuka tatepa na chirachi
1: nata porque tika vesesana naru mem
0: ah
1: foto mungajosa for example mwajosa leru foto so munzalembera bumwe sabulu
0: sumana
1: sumana
0: sinonga pia leru kukoma
1: porque foto za tzo porque yo saife mbwenwa kimukujo mwe tika josa foto kuti ya bwera mazi ni mwabu lakana manta kutepa ya zongeka foto yutai
0: nkabe
1: ilibe kuzongeka
0: mungebusa
1: kuitasika kuibusa foto yu kuitasika ina bwera pombe mngani
0: payinoza yanofu
1: ya mwere di kajosa lini doku di nidinta nante
0: nkabe
1: ya mwala kajosa di agaijosa di kandindi wila tuti paperiri na podo tu izongeke nao mwuta mwone tsuka na mazi ijene pombe kalingati ya choka sampano
0: mbuya rafiki ifite kucheza tangu ya nsiku ya kukoma mafoto ime mukenda mkulungira kuti sumana zonseni mukenda Zimbabwe kakutu mkwenda katukisa Zimbabwe sumana zonseni muli Zimbabwe sumana zonseni muli bera
1: sumana zonseni tingu kwenda kubera poliki ni kompromisi ya tinga uza mtu ti fotozi tukuchosa lero liguliamba lero chibose chipiri chitatu chinaye chishanu sabato mubwere muzatenge poliki ife chishanu tingu di mtu haindi ah tatipu nangu di kenda chinaye Paroti chishanu tibwerele sabado kinzi wora
0: muto mipereka
1: wafoto amuna zari wala tatike wafoto
0: mamu nangulu nkani ya kwa mama foto ndi nkani ya kusekesa ndi nkani ya kuti azinji bilunge fipano wali kukuvani ya kutumiza mensaji kutuwa foto zao ndi nazo pano zilumualu pano kodi sabizu kuti fotografo na mfurumero akano ngande ndende. Kodi mukachitande kuti mukwanise kukoya masegredo kwa amabasa kachitemo.
1: maenda maro karibu ino kuti filmero na photographer mbabudzi bodzi itangu basa lidirense lina chinsinsi itangu chinsinsi chile chakuti unango muntu anolongo ta ndi uchoseni foto itangu munga kalenda foto zile zikabwera na mpoto unesa muntu ife li kazi lata foto zimwezi zibinango muntu mwane uchoka na inwe muntu kuti timuone wadzida za mwane muntu inango ife li kabunzali nuchangwe ranji ife li kabunzali nuchangwe Ife ni kufa dinyero.
0: Dinyero.
1: Ya, mwenye tikajitati bitu mwenye. Gabwela foto zile mkwikani mwimvirobi. Epa, swalubetu foto zanu izi. Zanga zila sarazaguti.
0: Anadambiri hatu mwimvirobi.
1: Iye, kikani mwimvirobi. Siyo analore foto zanga zizi.
0: Napodo kubo.
1: Napodo unesa mungu. Nakumbira mungu, napodo zonesa mungu. Nte problema, ife ni kajitati bitu mwenye.
0: Kode akagumanika ama changanyanga na anga komesa foto lero foto za bwera anga neku zisaka munga zikumanika na kumbanga pai foto zano za bwera mainkulu foto zano za bwera bwera mzale vantari apana
1: basa lirense mbanguwa inoki ina prejuizu iburisu ife baguyamba tikakumbira kinzi metikashi kumbo tikagulisa 30 duwash foto.
0: Pia mafoto maire mele peto makale nini?
1: Ndeja karikari bulgiti. Kazi yote tingajosa foto zwiri. Iye mboza ni kanei nangu na pasa meja. Itao. Tingakari ya fika ntai mwile. Tika mkonzera tu zwiri. Tono, chumwejikajirika nchakuti. Tidaona tikagulisa tipa gali nitu ni mbozi kinzi. Itao mboza malize kinzi pomwe.
0: Inangoi.
1: Itao utile zamba kuona pili juizu sikuta awawa mararati haya malarini. Itao kauzidatu mpereka vinti mzamalize deji. Agora mtu na kumjene seru cha.
0: Ndapereka gare
1: vinti so deji. Pompada zamba kwa paramadu gili kwa muna ja.
0: Anga komesa foro kabwela za kwati.
1: Kabwela za kwati daru. Maji amboneka basi. Itao. Atele lino ine ndikulo wapano bano
0: munazo foto kunyo
1: foto zinango zilipo za dale lango apesari kinyumba 2015 na zapsa maji foto zinango zilibe kupsa zinene pano za reserva zinango
0: maji na kebra zese
1: kebra maji kebra mwele jati komo te dzembe kuifunzirira ntano kalambo lango deji ya msajembu mwenyejo izasaradze iyo amfunza zenga tikatenda kamuzidatu chamwali foto zako zinabwera iwepo kubwera lini zatenga nada yani mbwera ni mbwera bwera lini ife tikarenta zinango zile kukinopoli kana bzima mduma huo binangu munikajwa dafa ndabze badza bwera kusiku solo pa
0: ndito bwera tsafuna foto zanga
1: foto zanga ndawo tikatendera zile
0: mbuya rafiki kodi mwalonga hapa kuti mukakoma foto akagumanika nyafakafaka foto zinango na leru muli nazo sadzuri midzidzinera nyakoma foto ananga kati mbatswa ngabe kukudziwani pedidi mkonwana kukoma foto akapemba funa ndione foto zida komewe kale mukaonesa zipi foto
1: ndao tikachosera tubona watu abarembo mwelezori ya nifamige alibe mweyo umamunambo wachokambo eka alibe muntu mkazi wachokambo eka alibe muntu zimwezire podu kwa honesa foto zanga zizi ni mkachosatele pae
0: tangwili kuti anango angafika nenga paprasa mkakala zinji angafika funa ndioni foto zako mpulonga ini manu kame foto anendoko hata funa ndioni foto zako
1: nao mkuna marini zimbachitika ipulusu ife ni kaono di nompodu kuoneka prejuizu tika koma foto za familia ingati bya mwendale wabu zicho sambo muntumbo kutepa huyu alibe munandu huyu tamwe tikamuonesa kutepa foto zako foto zati mbacho sangatizi zwiri zitatu zinai muntu munafuna wakuona nkona mzatawe huyu
0: ambacho sadimo foto kodi muntu pachitsanzo da komwe mwe foto mu 2015 lero mlongo ma foto anga dataika ndisafuna mundi tsukisiripo ma foto ale munaya ma pelikula
1: ma pelikula yamba khala yalipo So ine kwa munda gumana na nyatwa. Mapilikula ya 2015 ya mweo ndiribe mesho.
0: Ule da koma foto mbeko kwa nisika kutsukisa pondu foto hili mbabweresa. Angate mapilikula nao.
1: Mapilikula chikalipo timbaka tikaka tsukisiratu.
0: Kodi mukachitambo ninga mafotografa nangu ngatibani ndakomiwa foto ndi kaleni kwa anthu kafamana malbo kugula albo iteka mafoto kwenda kaona familia ngofikuri pano mafoto ndi mala kwatiro mafoto ali kubwera pano kuti cha ino mano mafoto angati ndama ama kuti kwatira nsafuna mafoto nangu pondo kudzatsukisa pondo bikachitika mbe
1: akabwera zinjo ndi akakumbira ati ndai zinji tikagonza foto zikuru zikuru kuchokera mapelikula yamwale ndani funa a 4 ndifuna jana a 3 ndao tikamukonzera basi ah for example ndachosa mafoto kwani kwenye president Caesar ndachosa maningi mafoto akakumbira photographer rafiki tibasi foto zangu zina ndikambachosera kapasa porque kuma yakali baba ni komuni baba vatokali baba sakapasa
0: kodi nkhani yakuti mwalonga mari mukachemera mumwenda ku makazamento kakhoma mafoto ningati pano mwakhoma foto ya pakazamento anachiro banja ale akwata foto ile ine funa bwerambo dzopangani kuti pai rafike ndiye dakhome foto pale nikhalimbe palembo nseifuna mbo foto nere anyana mukhapa sambo
1: tikabasa primero tenkumbira munika chiro kazamento akakhala for example achokana noivado no tikamuza wauza nikachiro foto nikachiro ceremonia akalewa si ndao timbamupasa kamutsukisira kumpasa porque wakumbira ne wakumbira ambo foto zimwera chokana zombo ne ndilibe ndao ndaenda kauza noivado ati foto zinagweta pasambo familia yango ndao mukafuna kauzika yangana ni photographer tikakumbrani
0: Mbe rafiki malonga pamwati motomana make na mangonongono mbumukwira pangono mpaka kufika pakuphata make na automatic kodi chinchino kwadzabwera mitokodzi matelefoni kwadzabwera makomputadori kodi taona pale paparasa pale nkhabikhala pa mafotografu kodi mnatipanga tani ntsiku zino mabasa akukhoma mafoto ari kufamba tani
1: nsajadidi kulowa kuti chitukuko chingakhala kuti chabwera nampoti kuipidwa nacho timbakhala mabasa mpata basi ife kumpasha ndi pale tsapati kukhala lini nakuonesesa kuti azinji azindikira kuti afunati tikuonda kuchosa fotografia yako mu telefoni kuenda ku studio kule angakutsukire ndao ambatsuka manji wale makilienti mweni ngati makilienti yangu yambadandaula so rafiki tifuna timuchosere kazamento yake ndao nikakhana mpata nebazo tsono lero lino nawe bjire bja metade nati so tibvera ninetu mufuna zakubirizingasi
0: Catch.
1: No, it's a mangwana now. Catch,
0: you're in the kubirishi kumani foto mungatukisi mungatukisi
1: foto zanga izi mbwiratu foto zomwe ya mfunazo memu nime kuta hii ndikuonegalini nipuita shule mavereli pa mwepa
0: ini orida kome ikakomeni foto panango nikabusa 36 panango 34 anaimu mkabusa makwarente tare
1: ika nikajoseratu wetenta foto
0: ziviri
1: parenta fotografia bozi majini haimwele azinja kafuna ziviri
0: ziviri
1: down tidzafika kwa uzo ti ababa mupereke mili mudzamalize mili
0: 2000
1: metikazi down zimvolumete dzabwera basi ndangu badzote papapa photos tikuona ti tikuenda ku tikunesa bweresani 2000 bweresani mili kinyetu mudzamalize kinyetu down kungula kufuna kunyangana marata ntiyali
0: makaliente
1: akabwera marata ntiyali kuzana nada photo hii down inaona ni nzatenga impaseni hii bodzino tengani zese
0: chipiku wakomera nayo foto udakomera nayo
1: msako
0: ili ndakoma
1: ine ndakukoma i majitamete kampasa mpata munthu ulewe yomwe ikuchokako ndaphonya ndine o waphonya ndiwepo nawo ndapopoma agora ndapopoma ine ndakupopomesa ine ndakuza atensao kuti ndikukome foto tawo ndibzo tikachita
0: nimwene kodi midzidzino paparasa nkhabe kukhalave mwalonga pamwati mukhaenda madistritu mukakwatiwa na boma tikhona nango midzidzinere bijeti kachita koma foto basi yakugwanda mwakhomamba mafoto bijeti
1: yachosewa yamwaya tachosa mezi yamwaya lachosewa atema karta undu zestudantes tikhambaenda kudzatengewa madistritu kachosera luno mashikola meme madirector da zeskola chepa vamufazeti fotografia tikhaenda kachosera
0: maya
1: ntao
0: basa bwe pata kodi mamuna nkulu kubulukira pa chaka cha chipchibodzi bazana pfema mako mapfema na pitantatu mpaka midzidzi kuti musachita pikulisa mafoto ndini chipide chitemwembo kuburukira pa kutenda basa ya kukoma foto ile chitemwe.
1: Now inabano kani ya foto ni mfunani kunama. Foto inabano zidandi tandiza. Ya ndilibe chintu chukuru maji ni mfunani mutende Mulungu kuti jomara ndichita hapa kani ya foto ni kubili zizinji zimwenda chirambo ine de kambo ni mwinga wanamba ra kunama Mulungu atanditandiza hapa.
0: Kuburukira pa foto.
1: Kuchokera pa foto.
0: Kodi mwalonga pamati mukhenda katsukisa Beira, mukhenda katsukisa Zimbabwe.
1: Malawi.
0: Studio pida tsabwereyo muno. Mafoto mtengo waterera penu kuti wakhalonore basi. Tengo kuti buka pano kuenda Beira ndi pasaje kudya.
1: Ndao ife jada dzaona kuti kuendesa kunkule katsukisa ku Beira, ku Malawi, ku Zimbabwe. Daona ngati kachitanga gastoli.
0: Gastoli.
1: Ndao tida zamba prefiri kuzatsuka na mweyu ala zabwera munoyu. Shinejo watu hali munoyu. Ate lero.
0: Ma kwalidade da ndendendi.
1: Kwalidade imba dependeri makinayo basi.
0: Ah, kwalidade ili kwa makina kukoma.
1: Nawe kukozo. Nawe kutsuka na.
0: Kutsuka
1: na. Ungaponya kupika nsima hile, ne? Nda kanzubazubazu kupika nsima. Ungaponya kupika nsima hile, nwe kurata nata ni chakula kwenye kwenye.
0: Nsima
1: hile. Ntamtu bozibozi. Kwalidade, shitana shina magina.
0: Kodimwe mwalonga pa mwate mwakala piaka pizinji pa prasa. Mwafunzi sambo antu, mizizinere kukoma foto, mba kutenda nimbo doso, rafiki mwafunzi sabasa.
1: Inepano nifunaye kunama azinji akudziwadi kuchokera di kutandizana. Ati ndikana araba zwangu mbawili kauzama kuti magi nayi kutandizana. Yebo pidogo pidogo nati ati mbadanti ba tuone di chirarana. Nda tandizambo azinji.
0: Mbuya rafiki, kodi kusiana nkupi tikaona kuti anango akachita kukoma foto mbafamba ni ngambulanti imo mga karabambutu ibojieni.
1: Kusiana kuzika kwa kuzika itao kumoti kazika ife ya ja, kufamba mzire ni karawati tingpanisani kufamba na useri tingaenda kamchoseri mundhule kumuni afuna chosa na banjalaji kumui ne tikaenda kamchosera majiri kamuzo pokuzatenga unga zaona ziu bwere zatenga kujarati purikifu ini nilokalizado.
0: Mungenda puno ngatipano kupatio kwenda kumatizi kakoma foto. Mungu ya bweza kwata paparasa.
1: Bweza kwata mwepo. Oentao, ninenda kampasira, ningakalaja nibe kupasawa paparasa. Pali papa, wepo ngondo choka, foto za bwera. Mungu kakana pili juizu, buli kwanhala mbwera zatenga, foto za wawo palibe.
0: Ife leo tuli kucheza tangwe ya nsiko kuma foto ni nsiko kumilazu femba za ntandaino. Maziko sena pansa sakumbukira nsiko ya kuma foto ni nsiko ya kuti makina kutoma kuma foto. Adatoma kupembereshwa kuziku ya France chaka cha chiku chibodzi. Mazana masere maku matatu na pifemba mili wa tisenti 30 inov. Ntoko zetu ndi usere unomwe hubodzi usere unomwe pifemba. Utatu unomwe unai. 8-7-18-79-47-4. Kweni ntokozi tichezi na mbuya rafiki kukundi ya kukoma foto. Kodi mbuya rafiki, ime mwalonga mati ndime profesionale wa kukoma foto. Musita kubecha kuti nda kukoma foto 40 na mbuka 40. Nda kukoma 30 na mbuka 30. Kodi anza tumbo alembo kuti asakoma mafoto. Mba gwanda ningeni kakomeni foto, panako gwanda nsoro, panako gwanda nsapato, ngwandu yimundu nsapato aji njanova, kuna ina msapato.
1: Afuna yonembo.
0: Afuna yonembo. Kani nana nao, hili ngapa gari wa nguwanda nsoro. Kodi, aniare mkagumani kana naombo, antu ningana newa mbu mwafunzi samba, penu kuti kufikurambo nonganseru.
1: Tikashitadi zumwebzu. Kapela za tukumbira, tichandizeni nimbo. Nantina ninga kani kuchosa, tawa magina yanguwe, mba kubanda, mbozera. Nwe magina ndiwepo. Magina, nwe.
0: Gwanda solo.
1: Gwanda solo ndiwepo. Fendera mbuyo, umuike mtu mkwadrumule muna kuinu. Kwadrumule, umusile shipaso pangono kutie, aoneki wensi. Tawa kuchosa foto, nona mbadalini, magina ya mbadalini, kakwata ndiye.
0: Ini wano nikakoma panangu role reading nikachimwa na fiki sambo 40. Pana segredo mbemu ya kui karolo?
1: Ya, segredo iripo.
0: Iripo.
1: Iripo, si.
0: Mamuna mkuru pantokozi pana muntu tizwane zina Mauro?
2: Mauro, Mauro.
0: Tizwane zina?
2: Wana Arise Manuel.
0: Mbuya Manuel mukulongera kupi?
2: Mukulongera province ya Maniga dikiza zambalo wa Dada Sabet.
0: Tipangeni mamuna kulo ni mwe photographu peni kuti muna mfunza.
2: Ah, kusimba basi mabasa ushireo di alibili nao basi.
0: Takuta mbuya Manuel kuna ndwale na mwati.
2: Obrigado.
0: Mbuya Rafik, kukundi, tikalonga pa kukundi ya kugwanda gwanda. Mwalonga mwati simaki natai. Ndi mundu.
1: Ndi mune, mune kwa shireo kugwacho samafuro ndi kugwanda.
0: Rolo?
1: No, rolo kuika tikadziwa kuti kutirike rolo ile ina segredo pangono. Etao, unga kalatu wa ika wa ifuwa kwa nekwene rolo ile te sentimetre uyo uyo kuti inondevia kutani kukarama kukazonga japo zinango foto zikapsa.
0: Pantoka zora mtu zwane zina? Masiku?
3: Usiku, siku bai.
0: Tizwane zina?
3: Mujo zane shadreka albano chukira muna nchuta sera.
0: Shuta sera tana nzatu kumala kwa sumana?
3: Kukuno tibinambu na esu siku za zambuyozi kustambula maja kulibeja ya kata lera.
0: Ndimwe mbonyo kwa mafoto penu kuti muna mafala amba penu mfunza?
3: Nada so kulimbisa basa iyo basi.
0: Takuta mamuna nkolo.
3: Atenda bai.
0: Kodi mbuya Rafiki, muna kwa nisambu kuti bebedulira pangono ka segredo keka kako ikarolo, penu kuti nchibiso biso. Ndu fiti ya numbo no?
1: Nada, no yo fiti. Mwari mwari wa mwari mda funzi sambo inangu. Kwa tengu tu funzi sani basi. Tinzioti, nzizumoro wa kubanda cha. Wa rolu na mala.
0: Wa mala.
1: Kulibi.
0: Sala ni makartao.
1: Sabano ni makartao. Ndao, palibi segredo. Segredo nja kutuziwa kuti mtuwi. Ndi mu inkwadrari modoboni amu alipo deji pamwepo kuti achoke buno bwino insenda nsapato zao ndo mabvala ivo byesene because nyabori kubata chapeo ndao ndiye pambafuna jani kodi
0: segredo
1: segredo njimweletu
0: ndi mwene mamuna nkuru kodi chinchino anthu ali kukoma na makartao kalene mukachita pantokozi pana munthu zwanzina mauro.
4: Mauro, zina mkulare na Johnny Donasiano kusokera kuno kangoloro makamaka kushipembele.
0: Kushipembele Shangara?
4: Ya.
0: Muna mfunzo wenu kutumusa kuma mafoto?
4: Nata mkondo kulimbisani basi na mashenzele ya numuguri kushita kumweko.
0: Takota muna mkoro.
4: Inde venu.
0: Muna mkoro, kodi kukundi ya kukuma foto na marolo mizizika kumemele. Mungu di muka tukisa Malawi, Zimbabwe na Beira. Marolo muka gula kupi?
1: Ah, tabo. Rolo zikaoneka muru zense.
0: Muno?
1: Ku Zimbabwe, muno zikawera.
0: Pantokwa zipana muntu, zwane zina masiku?
5: Maumbuya, bunozi.
0: Masiku, zwane zina?
5: Mwana, betinu julio, shangara, shangara.
0: Ntemangao Shangara, tani wa mnaguru mnatipangu mafalanchi?
5: Naa, kuna kuhulimbi sani basi, basalo wa endelee zinivoyo.
0: Takota wa mnaguru kuna ndrodi na moto. Tipangeni wa mnaguru?
1: Tikarewa kuti ulerulino na galigari, nwesu? Segredo ya kujosa foto, njagulawa kuti mungu, unga kala na chitetemezi tambe ikakambo defele pomo inangu imwili
0: kwa imu mkala nana nga nyaku kurisa nyaku kasadona ungofunariza nkukuda na vodi puma
1: na vodi puma nga imwelo kulati atensao wibase wame segundo kututani upozisionari mundhule disodati nyaku wane mpuyari mpadrato
0: kwa litikona nanga chita godama chita tsenda gona pansi tira kutia kume foto pedidi.
1: Kugodama podu godama maji dachadiri vyo godama na so yon kudzo kumupozisionaro ima kuna uti mtuwe na podu kuoneka chifuachi kudakula nitao kuminyeno kudafota itao kula watu mopalo kuponye kapo mkudzoli nchosa foto
0: pandoka zona unti zwane zina masiku. Halo masiku.
6: Halo kita malongeza.
0: Halo?
6: Kula ngumaka, dichitula zumbu, bairo, mkukwe.
0: Mkukwe, tipeni TV.
7: Ine nda kumeno lagamu ya mwanansena usaburugira mtarala kumandiguno uzumbu.
0: Aha. Muna mfunzo kuna pae Rafiki? Redi ili kunensa mamuna mkulu. Kalani pambutu ya didi kuti redi na pata makufuniga tira kutikuwa nisi kufirana. Mamuna mkulu mkalonga nkani ya kukoma foto.
1: Kuma foto segredo njimwe nda kuzani ili. Kula kuti tingafuna tu unthule na mpoto uchoka na defeitu. Kuti kutsogologa zoni wakukula kwenye kweni ngati mpondoro. Upansiku kukutota na mpoto.
0: Inene ni segredo mbe kuma foto sauna nangwa sakula kuditu huu, nangwa sakula kumendo.
1: Imeile ndi kutikula angulo ile jaya photograph. Mumbona mba kota mavale, kuti aike angulo ye buno buino di munthui achoke ndende ndi pansi na badzaula wateka buno buino. Imeile ni segredo nangu po.
0: Kodi mbuya Rafiki, ime musona mba mafoto na kumiwa chinjini na matelefonia?
1: Nimbayaona.
0: Masaona.
1: Ni sawa ni narumbo ni mbaona mbote ama uyu uyu ana ruso maishi kwalidade ya telefoni puki telefoni na makina makina ena focus i diferente imeri ni tipa jamela focus itao telefoni adaika focus ya chembo digital maishi mbafigalini makina yumwe tikajosa nayo ya chadidi omeji mu makina digital yumwe kuchoka moderno ya mbuna mata Canon Nikon ni kuchosa foto ya Canon na Nikon hapa kuloti uyu akoma na telefoni yake inchoka buno bwino foto maisha mukula mbadzi zo foto anayo nao noitile pa foto
0: ndiwa mwene mamuna nkuru ife tiri kuchedza thangwe ya ntsiku ya anya kukoma mafoto kodi piaka pia nduru mo ndikava kuti anya kuma foto funa chiti chiungano chita sosia sao kodi sosia nae ya zichitika apeni kuti nama digitali apeza fira fira tebomu
1: ya kulawa kuti mpale pa jardin tika tida jitati jipara na jumuchiri
0: pantokozi wa munti zwane zina masiku achodoka
1: tida jitati jipara na jumuchiri tikachita Azinjo mwe akambadziwa kuti bzomwe chipatano chiani akatilika nao memo atelero tilimba karatimba dzona nao so nakuona kuti chitukuko cha bwerambo kada munthu mba adadzamona kuti ine nimpani salini adadzamba bilambo tumaimperezambo mlango rongambo kala ngati magene ya lembo kala ngati kuyasia itangu dzakomelwamo na basali mwirine itao chitukuko cha chile maji wale umwe ali mu system atimbadziwa timbangasi bangasa photograph at tinao tinao
0: kodi chitukuku chabwera ime mukhalanya kukoma mafoto tadzaona muno mwabwera ma televizao mazinji ma empresa mazinji kodi mwe mumu nkabimba photographer kwa nisambu kuchakirira dalonga nyumba patokonza unamuti zwani dzina masiku
8: adidi bai
0: dzina
8: mulongana mbuya Roberto Elizea Madeo.
0: Mungongi na upano mboya Madeo?
8: Mungongi na sisa cha Dibi poste mandie.
0: Tipangene tifu mamuna nkulu ku Dibi?
8: Andi, mafala ya kubega. Doba na anangu umanga kakusho saforu. Forele mbwela yatwa. Zafuna umuza forele yatwa riangi ni vanolini. Ivo umu anangu achosa ziigalaru. Inangu zimakazira sigilaru kwenye kwenye. Agora vrulashi limbakala njivoni. Ndiyo mbunza kondina wa nkulu.
0: Takota muna nkulu mbuya Rafiki mfunzo mbuna.
1: Nada, imepo muna razao buki iye ima akajosa mafoto yo, akadziwalini nchiana chumua chita iye buki kwa za klienti, angatentherini foto nada, mbate katentandie fotografu yo. Nitao, mwepo kulewa kutu likata fotografu yo, na wei mwepo wanyakuchoka atae.
0: Kodi vutu mungolo kutu njia fotografu mkutitane, azu ziwa nzizi, azu ziwa kwa alimisa pedini.
1: Vutu ya kwa alimisa yo, iya kaimisa mwodo wakuti munikashiro ule ungaichosa fotele munikashiro anza kumedwa na lini. Ipulisu ife likauzo, tika kuchosani foto, imwe munza kumedwa nae, porque munza tipa sakubili anu, na kukumedwa na yomu pasakubili, imwapo mda yangana kumpepete tata. Tengu kuchosa kubili mkumedwa na foto hili.
0: Mbuya Rafiki, imi jenangu mwanipanga kutu napodi kala na nsamba kukoma foto dozi ora. Tamgirangi.
1: Ah, tabu. Dozi ora jintunzi mbakara babozi mbafunga maso. Ntao masomu mboneka mbachandima masomu. Ntao ngono di mbuto mwenu ni ndiribano na ndagu di mbuhuyu ni mjose foto. Muzo ni mano. Mbuto ino ino mwagomelo na ino majino imwepo foto mwenu. Ninga kujosani mbuto mwenu na imwepo ine ija nibi responsabilidade namu. Majino.
0: Kumpangiratu mbuto
1: mwenu. Muuza hii adziviretu.
0: Nzizo diyo kama foto ngupi. Ora.
1: Ora ya buno buino, foto ya buino, imbachoka foto ya kuzi.
0: Pantokozi wana muntu ziwane zina, masiku?
9: Siku bae.
0: Zina?
9: Mwana te, shima, ndinyoza, tauro wana kwa William mbuwa malashangara.
0: Mbuya William. Tipangeni, muna mfunzo?
9: Ya, mfunzo mwa nikafandi mfunze. Kwa mwana wako mafono, mwana nana foto za mfoni, za mutachi, kwa mkwezo zichoza, zikaba, badesha angawa samba.
0: Takuta muna nkuru kuna ntale na mautu. Ma muna nkuru mfunzo ngufu. Ini manu ndakoma mafoto na telefoni angeshi. Pina kwa nisika kutukisa, ni karinaya matamba.
1: Chinchino vano zima kwa nisika ya.
0: Ma kwa nisika.
1: Ma kwa nisika. So kumbwela kustudio, yomwetinae hii sitadimuno, kwa leo kumkule kutepa ya nifunari foto yangui ikari papaveri, amba ajosera.
0: Amba ajosera. Tisaona kuti... angati tikuenda ka koya ntembo mbali atu atisia pasa kala foto tikuenda ka ika foto ime mwati foto mkapeleka sabudu basi
1: ini
0: agora misi ndane mkafambisa nani
1: zikachitika hizu maji msakubonirela.
0: Ah.
1: Ya, porque ngati mukulaji tikulawa chito kuko. Kale kale kukaribe zvinzo kama foto kusibitero share ngati pombali nazo.
0: Nkhambe.
1: Dzamba tsampano palino ati kulawa kuyambira pomwe ta dzamba bwerambo khalamo na studio muno cha. Mbulo mbuyo mu kukaribe. Porque computador para ura imprimir fotografia, experiência da dengra na mori chine juli kule.
0: Ah.
1: Palibe muntu makajira bzomzire nguna minato.
0: Kodiyo makomputadoro matakari balala balala tembune?
1: Kukaribe, mbulisi nukari chukuko cha kwela sapano balini.
0: Ndiwe mwene, mwene kufaradu Msambike mwene nteti, ntoko zindi Pantokozi wana munti zwane zina, masiku?
10: Bonozi, bonozi bai, mkulare wanaende bano, simbai jiti sa mwene guino kuno unte mangao kapimbi.
0: Timizira nifalwa mwene kuru, mwene njala gani?
10: Ah, ne vai dar mugulala na inevano simbai zita manebuino kuno te mangao kapimbi.
0: Kukapimbi, tipangeni mamuna nkuru?
10: Ah, inevano ndina mpunto mbo na umweo na nkani mwe ya fotoyo kodi mundu nga kala for example wa foto ingono. Yebo ugulirira kuti buliredu iguru etao zinkira zimwezo hizi.
0: Takota muna nkuru mbuya rafiki mfunzo nguno.
1: Ah, zimbachitika bai.
0: Zimbachitika.
1: Zimbachitika ratu mukondofika kunkuno ku sidade kuno kubera ku studio kule kulati ani na foto yangu ini mbakomera nayo kwene kwene. Ndikafunamba mundikirembo tamanyo. Oh, A4, A3, A5, ndao kunkule ambakonza tamanyo zimwezi.
0: Na preso za chemo?
1: Na preso za chemo, kata foto na preso yachi.
0: Ah. Kodi hapa tikafunza nzizo ukoma foto. Ora. Njiponi ya kuti
1: okay.
0: Tikome foto
1: ishoke mwadini
0: mundu hakomerwe nae
1: ya ife anikachilo tikauzo kuti mano foto za bwino mwepo mbwere kuyambira kumashibese foto za foto za bwino kuyambira mashibese ate days mez porque temperatura imba kare ribuno bwino apambo kuyambira mbo 14-15 ore jate ora ino pioro ora ino ife tikachosa ora ino kanangati kuchosa masikati porque mbuto yesi mwafuna mtu tikakonza ndife kuti mtu ule adzakumenwa fotoi ingati dachosa masikati tikadziva ndife chaya kuti ora ino tinika temperatura yeponi tinika velocidade yeponi ya makina ya kuti akapati mtu ule se uye kukhala na difficulty kuti ya choko usiku tikachosa ndima ule kuika foto masikati
0: ine ndi tekniki nango kodi ndisaona kuti pana foto zinango zisabuka ninga munthu anangala maso mutoboto boto boto boto sitika nini nje
1: imwele imbakhala timbalewa focage ya timbalewa focage ndao fotografu ule alibe kwanisa kumaliza kuti apate maso na tobi la muntu ule yoneke kuti muntu ali derivaye masali derivaye
0: for ne muntu funa pagarsa nensa ne
1: imwire ti ainga chokwambo ifete kabzichirambo azveze na sikuri nomporo la kuti ndine professional
0: pantukoze pa, romuti zwane dzina masiko
11: alo bwanoite
0: masiko tizwane dzina
11: ari bedrang ndine dauta gusto dinwari kanzura
0: tipangeni mamuna nkuru
11: awa mpaira figa mbukontinuari kufamba mbari fambirembo kuno kazura
0: takota mamuna nkuru mbuya mpembo jine
1: mwari wabwino tatenda kwenye kwenye tinza kuendela nidi
0: mamuna tikalonga bankani ya ukala ninga maswa na ngara pa foto
1: kani yomweyo njumweyo kulati tingareka kutibu timi tibi malizira foka jeire intao timba kana problema ya kutimundhule timba mupasa ditku
0: Pantokodz, panamu tizwane dzina, masiku?
12: Halo, bonoidi.
0: Masiku, tizwane dzina.
12: Ndini Alfonso Antonio.
0: Mbuya Antonio?
12: Alfonso Antonio, kambula sisi.
0: Tipangeni mamuna nkuru.
12: Ah, kuno kulibuno buino kuno.
0: Mafala ne mwemba api?
12: Ah, ndukupereka kulimba kuna pai wangu.
0: Mbuya Rafiki nkuru yataika pano sife kuti apereke kulimba tikufuna kuti munthu halonge kukhundi amawe kwa mafoto mukhalonga nkhani ya Togoro
1: Togoro lile likapasa ambapasa ndiye photograph nawe nayo kuti munika chidwamba chokana Togoro na iwe unga khala waiponya kuti uifokajeri ifike muno bwino ntau inkana defendi mwili kashiwili imbabwera problema ya misoza jivezi
0: Misozi
1: masumule ngamuza tatensawo ntayo yakhalo wa kala na difficulty ya kupoira sengu positionari bwino imbadza nyanganisa misozi pomwe ta imba provoka machidomze zimba dependeli kuona iwepo ngati photographer muza na photo ndejo sakuipa ndine porque problema mwe ne ya client nawo
0: ndiwe photo
1: imba kala photography
0: mamuna nkuru kodi mezi na madata Umu mkafamba malonda chimwanambu kukuli kukalapansi ndi zipi.
1: Inibano nifuna ndireo kuti mbuto zume ngati basalangu.
0: Dikinani pa yae pantoko kwa namu tizwane zina masiku? Tizwane zina?
13: Inalangu tine gauti uishi gauti.
0: Mbuya gauti mkulongera kupi?
13: Chukura kuna kumulato nisiriki ya kumarani.
0: Chipangene tifu mamunogoro?
13: Ambafuna konele papuni kuti foto nishoke mabwino bwino ayai ndawe sitkoni
0: mamuna kuru mfunzo ngono
1: foto ya bwino ndimendikale wa hile kuti ntengu kala ndaya kumaulo kuyambira kinzora ish mtunzi watawa chivulichako chiruku chiruku kumaulo ejenda machibese o machibese vulimbo chirikali kumaulo puriki taimwe hile maso ya mboni kira nume maso ya mbee puno buinu tau fotelembu mwe anzadikira nae ingati munga kata ya choka tau ya buinu imanjimwe agora ngora tizuala mtu hafuna choka foto basi ya na wakumeda choka foto wajugula chukupala kaji mnyanganine ntunzi wakuzala wensene na mporu neke ntunzi mabanga nundai foteli pa chokaliti mbuinu po
0: ife trikuenda kumapeto na ntangu ya sumaneno tikavunza nsiku na mezi ya kuti mafoto mkafamba malonda
1: nsiku zumwe zimba zikatika bebanazo mimi ni Saturday azimai Saturday April ni nsiku umwe tikajosadi roll mimi porque azimai apafuna foto atelero mimi na digitalize ma telefone yao yambachosa mimi mazimai ina makazamento mafesta ya ni mwe ma 25 mdezembro ndao tikajosadi mafoto kwenye hazi mwezi
0: kodi imu mwanga mati mwafamba madistrito sena muno ntete mbwenye kukoma nga kukoma foto ndi muno muzinda watete mbuto ndi zipi za antu akaririra kuti mbuya Rafiki nisafo nikakome foto pakati nisafo nikakome foto pa ponti penu pa pakati ndikupi
1: mbuto zizinji zumu akafuna abari azinji mpashiboko pari
0: Aha, paparasa
1: pari pashiboko Itau pumarizani adazani kila shtatwa samora mashere.
0: Uh-huh.
1: Iwele dazashira mbo kubiri mo. Samora mashere dazashira na kubiri azinji. Kumu akalambiza po kuyamba, ne? Itau, iwo na kuonisesa kutiwa kazori ife nife mafotografi wapale, apulisi akakara wapale. Itau, alazao za presidenti, ne? Kutinao, haya mafotografu yangu. Kuki presidenti seza di Caravaggio, ine ni alibantima vaka. Alibe, akatilambiza ni, ne, lirulino uchiloti, ndagula magini yangu nifuna karaba jardin kamuza ni presidenti nani funa kabweli yapo mbori yangu andalinambiza lini anuauza wanawaji utepa mwole ni fotografu wangu
0: mwulegena kome
1: mafoto abweze zinalaka lakale
0: mamuna nguli fitu kwenye kumapeto mafana nafunime kusia ninga kumarisa mutilangizi fichinjiri tusakoma mafoto na matelefoni azinji nkabe kursu ya kukoma mafoto mafana nafunime kutipasa mbapi ninga kutiti kwa nisi kukoma mafoto akubarika akukomera zinza
1: iya inipano nifuna kala njiru na mafu na matelefoni muntu ula nziwa kujosa foto ajose afuna katsugisa kustudio awele kustudio akatsugise entao mbuto za kujosa ayangani uti mbuto hii na mpudu ni mujose muntu huyu anza kana defero.

0: kutomera nzidziuno, Radio Mosambiki ikukupasirani mabasa amalongero anchisena. Kutomera nzidziuno, Radio Mosambiki ikukupasirani mabasa amalongero anchisena. Kutomera nzidziuno, Radio Mosambiki ikukupasirani mabasa amalongero anchisena.
1: Radio Mosambiki, Tete.